0: Okay, oh Mr. Cash Time, Tsotsi for life, uthi cross night. Usho lento le mina nawe siyenzayo namhlanje ebusuku. Siya cross nighta, si togetherness, foreverness, njaloness, ngoba sikhona la kwikhwezi lokusa. Koze kwalamula lona lelo hora lelo lesihlanu isikhathi sakho njengamanje 25 past 3. Ngifuna ukwazi ukuthi into yakho ithini? Njengoba ungalele nje, njengoba uqwashile useqwasha le, ndudela ubuthongo, ithini into yakho awulele nga? And now the leg and gets cut seven seconds. He leggers as soon as Lalangis. Hey, got some moves for that alone and give him a le pants. Sawbona. Sibonga kakhulu bhuti, ngithatha omunye khona la ku WhatsApp ngaphambi kokuba ngiye encingweni.
1: Hashtag icrazy lokusa.
0: Yebo.
1: Sawubona msakazi.
0: Ninjani?
1: Igama nguPhulula, nguNkosi Themba, ngakwambatha isibongo. Ngila eScott endaweni yaseThembalihle. Ey msakazi, ngiqwashele nje msakazi, ngicabanga nje ngesithandwa sami msakazi, ngeke ngisidalule khona la emoyeni msakazi.
0: Phulula ngoba
1: ngiqwashele msakazi, ngicabanga ngaso nje, ey ngoba kuwumgqibelo nje. Abangena ngomsebenzi msakazi. Ey kodwa nje into enkulu nje msakazi engayisho nje ukuthi ngicabanga ngesithandwa sami, ngisithanda kakhulu.
0: Wisithandwa phulula.
1: Phulula endaweni. Phulula. Phulula.
0: Phulula, sidalule nje leso sithando. Sidalule leso sithando khona sowazi nasi sithando sakho ukuthi sithando uphulula and uphulula uthe kukhozi. Sithando sami. Ngiyakuthanda. Ngeke ngitshele nje umhlaba wonke ngoba phela ukhozi limaphikophiko lihamba phambili angithi. Hamba lihambe lize lifike ngaphesheya kweilwandle. So sitshele nje phulula isithando sakho ukuthi uyasithanda. Sitshele ukhozini futhi uthi uyasithanda.
2: Hey Neliswa, nginawe ngihleli ngilungisela ukuhamba ngele kostenga kumaphumulo la ngiyakhona. Ngiyabonga kakhulu Neliswa, asambeke kuhoshale lo hora lesithupha. Khuluma noWini wakangcobo endaweni yakumagutshane. Danki.
0: Aw siyabonga amandlela anhle njengoba uhamba uyestenga. Ngithemba ukuthi uhambo lakho luzoba luhle nokuyokwenza estenga nako kuhambe kahle futhi kulokuyolamula lelo hora mina nawe siloku hleli nje. Mina nawe siloku hleli nje. Mina nawe siloku hleli nje. Ake ngibheke ingcingo Khozi FM sawubona. Khozi FM hello.
3: Yebo siyabona njani.
0: Saphila njani?
3: Hayi.
0: Kabe ngikhuluma noba.
3: Hayi ukhuluma nomsebenzi vula la so emanejeni. Hayi ngihle nawe nje nama yangilele.
0: Awu siyabonga. Njengoba ungalele nje ulalela ukhozi nje kuphela.
3: Hayi hlezi nokhozi njalo.
0: Ah okay, ushabuke.
3: Hayi thank you.
0: Alright siyabonga. Ukhozi FM sawubona.
4: Sawubona.
0: Ninjani?
4: Siyaphila ngamhle.
0: Siyaphila ngabe ngikhuluma noba.
4: Ukhuluma noMusa uMhlongola.
0: Ah njoma.
4: Njani? Hayi sikhona nosola ngene sibekho.
0: Siyaphila, ithi into yakho?
4: Ah, mfuthu nginungiselela bona ukuye dogweni kodwa ke sofafa la ngisahlezi nawe ngisalalele wena dogweni.
0: Ah, okay siyabonga. Into oqala sikhathini?
4: Ngabo 7, hayi se early impela nje. Sawulungisa nento zami zebhola phela dlala ngebhola namhlanje sikhona sima ground.
0: Oh, uyabona ku umuntu owenza show ukuthi igazi liyashukuma.
4: Yeah.
0: Thanda lokho ke.
4: Lungisa konke kwami kusene isikhathi mfethu, angibonge sisifwa.
0: Alright, sibonge bhuti Khozi FM sawubona.
5: Njomani?
0: Minjani?
5: Ngiyaphila njani wena?
0: Siyaphila nathi.
5: La engeza emini osifana Zulu Shoko.
0: Yebo Makeba.
5: Hayi angilele kodwa ngilalela wena.
0: Aw siyabonga, siyabonga, siyabonga.
5: Sibonga mina ntobo uphile nje uzwana.
0: Alright, na uphile. Angithathe umunye uKhozi FM sawubona.
6: Sawubona msangana.
0: Minjani?
6: Umele usisiginqwa kwadla mina emsini emaqhoni kwaguqa emkhuvini angilele ngilalele wena asazi ngeke kushaye u3 kwaze kushaye u6
0: ehe injalo nje injalo nje injalo nje siyabonga kakhulu
6: ngilalele kwaguqa emkhuvini ngiyabonga.
0: Alright siyabonga Khozi FM sawubona. Khozi FM hello sawubona.
7: Yashisunjani?
0: Saphila njani?
7: Ngikhona semaqhaza kaMthola phumlani njengoba ngamezulu.
0: UPhumlani?
7: Yeah.
0: Ninjani Phumlani?
7: Eh, sengiphaphe mina.
0: Ithini into yakho? Uphaphanyiswa yini?
7: No, sengijwa isikhathi se-weekend day, but mangivuke letha inyana nje.
0: Ehe.
7: Kodwa nje ngilalele, ngilalele nje vele.
0: Oh, right. Siyabonga, siyabonga, siyabonga.
7: Hayi. Nebhede yangifisela yona ehamba kahle manje.
0: Angizwa?
7: Ibhede kwangidlula yona ehamba kahle.
0: Oh, awu, siyabonga, siyabonga. Imingaki iminyaka manje uyafisa ukudalwena nanga?
7: Mayi.
0: Hayi kuraisa, hayi kuraisa, siyeka, siyeka, siyeka. Kube kwahamba kahle konke, yikona sifuna ukukwazi.
7: Hayi, hayi, hayi.
0: Kodwa
7: nje.
0: Yebo.
7: Ah, bese wawo. Ngikhala nje undodakazi wami, mafungasi wami, noma orange, ingathi undodakazi. Ukuthi nje.
0: Ah. Ukuthi?
7: Ukuthi nje kuqonde nje.
0: Hawu. Alright. Siyabonga kakhulu, bhuti. Undodakazi naye sithi shine again. Angithatha omunye okhozi FM sawubona.
8: Yebo sisona yapi?
0: Siyaphila njani?
8: Yapi lo mntong ulapha emnambithi ezakheni kwe iya singabalalelile nje.
0: Ah, wemnambithi ngikhuluma noba emnambithi.
8: Nomnye umnyama lo ugcwale. Ayi sesivukile nje silungiselele ukuya le khona into kaze soyifika lapha. Esikhothi lapha empezela izinto abangcobe besebenza lapha kwa-AET kayi namhlanje esilungisela kona izamayi sihle nawo manje umane kulungile.
0: Asibonga kakhulu nifihle kahle namhlanje. Ake ngithathe ukugcina ukhozi FM sawubona. Ngathi akangeni. Awu nazo-ke ninjani?
9: Ngiyaphila kunje.
0: Ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba.
9: Usabelo wakaqwele emfundisi ebatiwane esigobu dadewethu.
0: Sabela ithini into yakho nje ukungalele?
9: Oh, wedadewethu umhlezi nawe nje phela ukhozi lihamba phambili. Bese nje ukuthi ngisazovuka manje bese ngiyophandela iy'ngane waphela ukuthi akasephanda.
0: Oh, hayi no, siyabonga-ke ukuphanda kubalulekile kona ngampela ngampela. Kodwa ngifuna ukubuza ukuthi njengoba ukhozi lihamba phambili enhliziyweni yakho isithandwa sakho sona sikuphi lapho?
9: Hayi ukhona nawo
0: mawe. Hayi ku-right. Ebeke space sawo kubuntu, akube ne-space sawo kubuntu.
9: Hayi ukhona.
0: Alright, siyabonga kakhulu sabele sebenze kahle basiyosebenza namhlanje.
9: Ngiyabonga ngiyabonga manje bani. I-voice yakhe imnandi, uthebela kakhulu umnandi dadewethu.
0: Oh, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga, ube right.
9: Thank you.
0: Usalele lona ukhozi FM ikhwezi lokusa igama lami nguNeliso akamhlongo. Ngifuna ukwazi ke nje ukuthi ithini into yakho, ngikucheke ngizwe ukuthi njengoba ungalele yini le kwenza ukuthi ungalali, yini le kwenza ukuthi uqwashe, yini le kwenza ukuthi wena wonke angasho ukuthi wonke umuntu ngoba sibaningi esingalele ngalesikhathi lesi. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ngalesikhathi lesi ekubizwa nekuthiwa isikhathi sabathakathi, yini le kwenza wena ungalali.
10: Push number.

0: unkosikazi
1: nomroza
0: nomuntu osondolele nawe wesifazane uma umuntu wesilisa ukhona ngempela uqoqe kokukhona
2: mina ngibona mina kudala ngaqoqe
0: wasukoba
2: ngaqoqe manje simthulela ikho ngawe
3: Hey, Nomroza. Hey, mina ngaqoqeka manje, ngaqoqeka bese ngibhizi kakhulu nabantu besifazane. Kodwa ngokufika nje kwamashandu lapha. Hayi, wasukwa ngiqoqa Nkosi yami.
2: Ukhabathele.
3: Yeah,
2: ukhoqekile wena.
4: Ngishimile. Nobabili.
2: Sasukuma kumama osetuza

0: Awusawubona mfana wami.
1: Yebo bhuti.
0: Njengoba uqhamuka ngalendlela eqhamuka ngapha nje nawe uyibonaka lento bazana kwanyandeni ukuthiwa uLindiwe.
1: Ngiyibonile.
0: Ibiza ngapha mfana wami.
1: Cha ibihle siphandle nomunye obhuti wasebathenjini ukuthiwa undaba zephepha.
0: Awu Nkosi yami kwazi kwalikhona ukuba yini.

Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi umthetho kaJehova ngesahlukaniso somshado. Deuteronomy 24 verse 1 to 4. Lapho umuntu ethatha umfazi amgane kepha engabe samthokozisa ngoba ethole kuye okuthile okwenyanyekayo. Uyombhalela incwadi yesahlukaniso amnike yona esandleni sakhe. Bese emkhipha endlini yakhe. Uma esephumile endlini yakhe, angahamba ke ayogana enye indoda. Uma indoda isibili ingasamthandi, iyombhalela incwadi yesahlukaniso. Imnike yona esandleni, bese imkhipha endlini yayo. Noma le ndoda isibili ibimthathile waba umkayo ingafa. Indoda yakhe yokuqala eyamxosha ayikwazi ukubuyela kuye imthathe futhi abe ngumkayo. Ngokuba ngaleyo ndlela usengcolisekile, lokho kuyisiningiso phambi kaJehova. Amen. Ziningi izinkulumo ezitholakala kumakholwa maqondana nokwehlukanisa kwabashadile. Kujwayelekile ukuzwa amakholwa ethi uma ulikholwa awukwazi ukwehlukanisa. Noma uhlukanisile akakwazi ukubuye agane enye indoda. Noma indoda iganwe ngohlukanisile. Kodwa uJehova akaza kusho lokho. Kulomthetho uthi uJehova, uma owesilisa efumana ukuthi unkosikazi wakhe akaziphathanga kahle ebukhosikazini, bese enquma ukwehlukana naye, uyomnika incwadi yesahlukaniso. Bese emkhipha endlini yakhe. Labo bantu basuke sebedivosileke. Ngakho ke ngokomthetho kaJehova, owesilisa uvunyelwe ukufaka isahlukaniso kunkosikazi wakhe. Uma ehlukaniselela ukuthi owesifazane uzingcolisile ebukhosikazini bakhe. Akulona ke iqiniso ukuthi uNkulunkulu akavumeli, noma uNkulunkulu akakuvumeli ukwehlukanisa. Kodwa kunembandela. Ukwehlukanisa uma kunesidingo kungumthetho kaJehova okumele ukuthi ocela isahlukaniso anikeze isizathu esamukelekile sokwahlukanisa. Okwesibili uthi uJehova unkosikazi osehlukane nendoda engayigana enye indoda yesibili. UJehova akaze asho ukuthi ngokugana enye indoda owesifazane usiyaphinga. Umbandela esiwunikwe nguJehova ekwehlukaniseni munye ukuthi inkosikazi ehlukanise nendoda yokuqala ayivunyelwe ukubuye igane indoda eyayikade iganile kuqala. Ukubuyela kuleyo ndoda kuyisinengiso kuJehova. Ngakho ke akukho umthetho kaJehova othi osehlukanisile uma esegana isibili akalandele umthetho othize ngaphandle kokuthi engabuyele kwindoda yokuqala. Ngokomthetho kaJehova owawuloba ngenceku yakhe uMose, owesifazane uvunyelwe ukugana indoda yesibili uma esehlukene neyokuqala. Nokho ezincwadini ezintathu zeTestamenteni Elisha kunokushayisana okukhulu kulokho okuthiwa kwakhulunywa nguJesu ngesahlukaniso. Lezi zincwadi akufanele zikhulume izinto ezahlukene, ngoba zozine kuthiwa ziyinkulumo yomuntu oyedwa, uJesu. KuMathewu 5 verse 31 to 32 kuthi uJesu wakhuluma lamazwi, kwathiwa yilowo nalowo olahla umkakhe kamnike incwadi yesahlukanisa. Kepha mina ngithi kini, ilona lo olahla umkakhe kungayiso isizathu sokuphinga umenza aphinge, noganwa ngolahliwe uyaphinga. Nalapha uJesu uyavuma ukuthi umfazi ophingile engalahlwa. Kodwa uJehova akashongo ukuthi oganwa ngophingile naye uyaphinga. Kodwa kuLuke 16 verse 18 kuthiwa uJesu wathi, ilona lo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliwe yindoda uyaphinga.
lapha acacisiwe ukuthi indoda ize ilahle umfazi ngoba kwenze njani. Kusho ukuthi lo mthetho uyakwenqabela ukwahlukanisa noma ngasiphi isizathu. KuMark 10 verse 11 to 12 uJesu uthi, "Yilona lo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga naye. Naye owesifazane uma elahla indoda yakhe agane enye naye uyaphinga." Amen. Nakule nkulumo ukuthi nje uma uhlukana nonkosikazi uyaphinga. Nenkosikazi uma ihlukana nendoda iyaphinga. Akukhathalekile ukuthi isizathu sokwahlukanisa isiphi. Omabili lama-gospel ayakwenqaba ukwahlukanisa noma ngasiphi isizathu. Kuyinkinga ukuthi ama-gospel amathathu akhulume izinto eziphikisanayo. Kodwa kube kuthiwa zakhulunywa ngumuntu oyedwa. Ngicabanga ukuthi uma lezi zinkulumo okuthiwa zakhulunywa nguJesu zingezwakali futhi zishayisana zodwa, ngakho sifaneleke ukulandela lokho okushiwo nguJehova ngomlomo kaMose. UJehova akakhulumanga lutho ngokuphinga, kodwa uthi owesilisa obuye aganwe inkosikazi owabe esehlukene nayo uyisinengiso kuJehova. Yonke le nkulumo kaJesu kufanele uyifunde kahle, uyizwe ukuthi ithini. Lapha uJesu sasho khona okushiwo nguNkulunkulu kuDuteronomi 24, ukucacisa ukuthi isahlukaniso esemthethweni sivela kuphela uma indoda ibambe umkayo esephutheni elithize. Kodwa uma indoda ihlukanisa nomkayo, kungayikho ukuthi uyaphinga. Kodwa ngoba isikhanukele omunye iyaphinga nalowo oseyigana ekwahlukaneni nomkakhe. Nomfazi wahlukanisa nendoda ngoba sekhanukela enye uyaphinga. Uyaqhubeka uJesu uthi umshado uvela kuNkulunkulu uhlanganiswa nguNkulunkulu. Akwazi-ke ukuthi into ehlanganiswe nguNkulunkulu bese ivele ihlukaniswa ngumuntu ngoba elandela izinkanuko zakhe. Isenzo esinjalo singokuphinga. Ngafuphi uJesu wayephikisa ukuthi indoda ivele ilahle umfazi ongenacala ngoba isikhanukela omunye. Le nkulumo kaJesu isaluleko esithi umshado yinto ehlanganiswe nguNkulunkulu, ongakwazi ukuthi uvele uthathe isinqumo sokuqeda ngaphandle uma okuganile ephule umthetho kaNkulunkulu. Ukuphinga kuqala ngenkathi usunquma ukulahla omunye umfazi ngoba usukhanukela omunye. Yikho uJesu kuMark 10 verse 12 ethi, "Nomfazi uma elahla indoda yakhe bese egana enye indoda usuke phinga." NakuLuke 16 verse 18 kukhulunywa into efanayo. Uthi uJesu uma wesilisa elahla umkakhe bese egana ngomunye uyaphinga, ngoba usuke elahla indoda yakhe ingenzanga lutho, kodwa ngoba esekhanukela enye indoda. Ngaphandle kwemibandela yezahlukaniso njengoba zichazwa eBhayibhelini, namhla kunezinto eziningi ezingenza abaganene behlukane ezazingekho emandulo. Kunemithetho eyayisebenza kwa-Israel kodwa engakwazi ukusebenza namuhla. Ukunikeza isibonelo, ngesikhathi sikaMose owesifazane was a perpetual minor, kodwa ongasenjalo kulesikhathi samanje. Le mithetho ayiqedwanga muntu, kodwa yaziphelela ngokushintsha kwesikhathi. Ngakho-ke awukwazi ukusebenzisa umthetho ongasasebenzi ngoba uthi eBhayibhelini wawumi kanje. Leso sikhathi saphela. Namhla sakhulumi kuphela ngowesilisa edivosa owesifazane,
kodwa sesikhuluma nango wesifazane edivosa owesilisa. Kodwa inkulumo enjalo akulula ukuyithola emthethweni kaMose. Okwesibili, izizathu zesahlukaniso esikhathini sanamuhla azisefani nesikhathi seBhayibheli. EBhayibhelini izizathu zesahlukaniso zazehlukaniswe kabili. Wawudivosa ngoba ungasamthandi unkosikazi wakho, mhlawumbe ngenxa yokuthi usuthatheke komunye okungukuphinga, noma udivosa ngokuthi unkosikazi wakho umthole ephinga okusemthethweni. Kodwa namhla izizathu zokudivosa ziningi kakhulu. Baningi abantu abehlukana bethandana ngenxa yezizathu ezingaphezu kwabo. Lezo zathu azibaliwe eBhayibhelini. Ngakho-ke kulesi sikhathi samanje imfundiso ethi okuhlanganiswe nguNkulunkulu akunakwehlukaniswa ngumuntu nokuthi abagane nebanyamane akukwazi ukuhlale kusebenza. Unkosikazi ophingile noma indoda ephingile ungayixolela, kodwa kukhona izinto ezimbi kakhulu kunalokho. Kulesikhathi samanje emshadweni uhlangana nezimo ezazingekho ngesikhathi sikaMose nesikaJesu. Namhla kunabantu abashada nabanye bengazange bebathande, kodwa ababashadela ukubaqola ifa labo. Umuntu wesilisa noma wesifazane uyakwazi ukuthandana nomunye aze ashade naye, kanti inhloso yakhe ukuba amqole umcebo ukuze ashade nomthandayo. Laba bantu bame phambi komfundisi bathatha isifungo somshado, ngakho-ke phambi kwabantu bahlanganiswe uNkulunkulu, kanti indoda noma wesifazane akekho kulowo mshado. Uma-ke lo wesifazane noma wesilisa esethola ukuthi lo mngane wakhe ubezomqola esefuna isahlukaniso, uzothinwa namfundisi. Uzothi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakwehlukaniswa ngumuntu. Ngabe lo mshado ubuhlanganiswe uNkulunkulu noma ubuhlanganiswe nguSathane? Uma umuntu eshada nomuntu bese ethi eseshadile ethola ukuthi lo muntu omshadile njengoba ecebile nje uthwala ngamakhosikazi akhe, nalona oshada naye ukulayini ukuba athwale ngaye. Uma lo wesifazane eza kuwe egijima efuna isahlukaniso nalombulali, uyothini wena mfundisi? Uyothi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakwehlukaniswa ngumuntu. Izimo ezinjalo sengake ngahlangana nazo isikhathi eziningi. Ziningi kakhulu izibonelo engingaziveza zemishado ebingekho kwasekuqaleni, kodwa yenziwa ekhona ngoba abashadayo beye esontweni bahlanganiswa ngumfundisi. Uma lona omunye esethola ukuthi lo mshado kuseqinisweni awukho, wena mfundisi uzosho kanjani ukuthi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakwehlukaniswa ngumuntu? Eminye imishado iba khona intombi nensizwa bashadane bethandana kanti abazani. Omunye athole ukuthi kanti ushade nomalugaju ongambulala noma nini, amphoqe ukuba asebenze naye ekubulaleni abantu. Lo ofika kuwe njengomfundisi athi ufuna isahlukaniso, sizothini isaluleko sakho wena mfundisi? Omunye ushada nomuntu bethandana kanti ushada ne-sadist ngokwemvelo yayo ejatshuliswa ukuhlale ihlukumeza eshade naye, impilo wesifazane ibe sengcupheni yokufa ngoba le ndoda vele inenhliziyo yokubulala. Nalapho uma owesifazane efuna ukubaleka kulo muntu ongambulala noma nini, uma owesifazane esebikela umfundisi ukuthi ukugana lo muntu kumbeka engcupheni yokufa noma nini, ngabe umfundisi kumele amenqabele athi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakuhlanganiswa umuntu?
ebandleni lamaNazaretha ke kulula kakhulu ngoba kuvestiwe umthandazo wesabatho umprofeti wafundisa ukuthi sokwesaba uJehova ngokugcina imithetho yakhe owasilobela yona ngencwadi yakhe uMose. Njengoba umthetho kaMose esesiwufundile, akukho lapho ethi khona uNkulunkulu asivunyelwe ukwahlukanisa ngaphandle uma oshade naye uthola ukuthi owesifazane akaziphethe kahle. Ubaba mkhulu wenza umuntu wesifazane alingane nowesilisa uma kuza emshadweni. Uthi uShembe encwadini yomshado, uma indoda ithola umkayo iphinga, ingahlukanisa naye. Kanjalo uma inkosikazi ithola umyeni wayo iphinga, ingehlukanisa naye. Ngakho-ke imfundiso ethi asikho esahlukanisa ebandleni lamaNazaretha, angazi ukuthi icashunwa kuyiphi imfundiso kaShembe. Impikiswano yamaNazaretha ethi uma inkosikazi ithola umyeni wayo elele nenye indoda, ayinalungelo lokwehlukana naye, akusiyo imfundiso yomprofethi leyo. Indoda eganiwe uma itholakala ithandana nenye indoda isuke iphinga, ngakho unkosikazi wayo unelungelo lokwehlukanisa nayo. Kanjalo uma indoda ithola umkayo elele nomunye wesifazane, bobabili bayaphinga, indoda inelungelo lokwehlukanisana lomkayo. Kumuntu wesifazane obuyela endodeni yokuqala, lapho amaNazaretha kumele alandele umthetho kaJehova. Ezinye zezimpikiswana zamaNazaretha ahlangene nobuNazaretha, kodwa abanye bazama ukuvusa amasiko abantu anganasisekelo sokukholwa. Umshado ebandleni lamaNazaretha wehlukene kabili, ngowesintu nowesikholwa. Awukwazi ukuthi umuntu eshade ngesikholwa bese ibandla limphoxa ukuthi akalandele amasiko abantu aphambene nomthetho kaJehova. UbuNazaretha bunamalunga ebandla abavela ezizweni ezahlukene ezingazilutho ngalawo masiko. Ngakho-ke njengamakholwa, konke kumele sikwenze silandela umthetho kaJehova owasilobela wona ngenceku yakhe uMose. Uma ngokosiko singekho isahlukaniso, kodwa ngomthetho kaJehova sikhona, iNkosi ibusise izwi.

0: Siyabohlela nosisi laba ngikhanda nawe.
1: Kubonga thina. Bono sisi ke laba amantombazane engivuka nawo kungumgqibelo ekseni sikhuluma ngokuba netalente kodwa nokubaleka kokuthi ube umuntu uyise talente likhona kumele uqhubeke usebenze kanzima. Ngifisa ukuqala ngalombuzo ngizowuphosa kwena okuhle. Abantu wonke umuntu uzalwe netalente elithile yini noma kuyenzeka ukuthi uzale ungena talente kodwa ngokusebenza kanzima ugcine usukwazi ukwenza into ngandlela thizeni ebadlulayo abanye abantu.
2: Ngingasho kanjalo ukuthi hayi ukuthi wonke umuntu uzalwa unetalente. Khona abanye abadevelophayo. Mina nje ngizokwenza i-example khona mina ngimazi. Yabo mina sisi wami.
1: Yeah.
2: Usisi wami wayengakwazi ukucula like wayengakwazi lokhu kokugcina kodwa ngoba uyakuthanda. Like you wagcine efunda. Yabo manje useyacula ungamphikela ngoba nje
1: wayengamphikela. Why bibi? Eh mhlambe ngangisiza usisi wakho indlela engibhimba ngayo.
2: Aye bimba mfana kodwa manje use right kakhulu ke angifuna ukungasho. But futhi uthola ukuthi ngoba kuthi uNkulunkulu sonke uyasipha amathalente mhlawumbe lisuke likhona kodwa wena uliboni.
1: Ungazi ukuthi ithalente elikhona.
2: Yini ithalente lakho? Because amanye akufani mhlawumbe nokwenza into yezandla nomani.
1: Yeah.
2: Amanye amathalente nje mhlawumbe unama leadership qualities ukwazi ukukhuluma nabantu like
1: ukwazi ukhola abantu. Ukwazi ukuthi bakulalele uma ukhuluma. Fisa lo mbuzo ukuphosa ukuthi letho kuhle. Uyakwazi ukuthi umuntu angabi nali talente kodwa khambe khambe abe uchwepheshe abe ungcweti abe umuntu okwazi ukwenza into edlula abazalwa netalente.
3: Ngicabanga ukuthi uyakwazi ukuthi ungenali talente ukwazi ukubuchwepheshe ngoba ezinto siyakusiza esikoleni, isikole siyakusiza ukuthi ukwazi ukwenza izinto noma ungenazo ithalente.
1: Angijime ngize kwena olwethu, ngokucabanga kwakho yini ehamba phambili, ithalente noma ukufaka umsebenzi?
3: Mina engingakusho ukuthi since abanye bethu ikhona sizalwa nalo. So ilona engingasho ukuthi lihamba phambili then umsebenzi ulandela ngamuva wona kuze kusukunika i-experience ekuthinini into eyithile ngingazenza kanjani nanokuthi uhlangane mhlawumbe nabantu abathile lapho uzobe ufunda ukukhuluma nabo uphinde futhi uqoshe okuthile okungakusiza ngethalente lakho.
1: Sikhuluma ngokuba netalente emsakazweni uKhozi FM kodwa ke kwesinye isikhathi kumele liphelezelwe ukuthi usebenze kanzima. Yini ehamba phambili, ukusebenza kanzima noma ukuba netalente? Umuntu onetalente engabe uyena yini ozodlula laba bantu othola ukuthi bafaka amandla basebenza kanzima? Khona amathins siyaqhubeka ngawo masibuya ngapha. Asike sibheke indaba yokuthi sibe namaphupho, ama aspirations, izifiso ngoba esikhathini esiningi siya sibe nazo isifiso ukuthi sifisa ukwenza izinto ezithile, sifisa ukukhula, sifunda izinto ezithile noma sisebenza emkhakheni ethizeni. Kodwa ke okuhle ngizoqala ngawe uma sikhuluma lana ngokuba nama aspirations amaphupho, ngokubona kwakho siswe sikhuluma ngani?
4: Sikhuluma nge-vision. Iyona i-representa ithemba kwena lento ofuna ukuba iyona, lento ofuna ukuyi-achieve empilweni. Ama dreams nama aspirations iwona ashaper impilo yakho.
1: Olethu kuyenzeka yini ukuthi umuntu angabi nawo amaphupho kube into nje angahlangani nayo?
3: Mina ngokubona kwami lokho kukancane ngoba in order for you to succeed empilweni kumele ube nayo i-vision thizeni ozohamba phezu kwayo ukuthi kahle kahle lokhu ikona engikufunayo iyona into ezinshwayishayo ukuthi usenze kuthi
1: wena nhlakanipho.
5: Ngiyakholelwa ukuthi nje wonke umuntu unayo indawo la esifisa ukugcine khona i-future. So noma ubani usebenzela phezu kwento evele esingasho ukuthi iyiphupho lokuthi ekugcineni empilweni yena ufuna ukugcina i-achievement.
6: Uneliswa Cele Ukhozi FM
1: 19 minutes to 8 emsakazweni ohamba phambili umsakazo Ukhozi FM. Sikhuluma ngokuba netalente kodwa siphinde sisebenze kanzima noma sinalo italente. Khona amathins, khona okuhle qhakaza, khona usiletho kuhle kwaMtolo, khona noolwethu wakwanzingi. Ngifisa masiqhubeka nengxoxo yethu ngiqale laphana kusiletho kuhle ngizwe ukuthi yini mawucaba

0: Awu
1: kodwa makajali
0: awusuka
1: madodana kodwa wesoka lami awu kodwa mama ezala ewangizalela uswahla lensizwa wangizalela ithemba lami wangizalela uswiri wangizalela inkosi yami insizwa ethi mayiqhamuka ngizizwe engathi ngilunywa isisu
0: uxege uxege amadolo
1: awu madodana ngathi ngiqhamuka amathumbu phakathi ngibe nelokhuzana ni ama goosebumps
0: awusuka madodana ufuke uhleva
1: ngingazazi ngizikuthi awe ngaze ngasha awu kodwa mama ezala ngiyokubonga ngani kodwa makazi owangizalela lo muntu inkosi yami umama ezala othanda umakoti wakhe umama ezala ongathi umakoti udla imali yomntanami
0: ungabangi Francis
1: yebo ungabangi Francis umama ezala ukuthi mangabe sizohamba songena emotweni athi hayi hayi makoti ungahlala phambili
0: ngihlala hlala nento yakho
1: ngasiyadudulana manje kubangwa isicabha ke manje kubangizwana ngeFrancis nomama ezala imoto yomntanami le ngifuna ukuhlala phambili makubona uthenga izinto ezintsha imali yomntanami umama ezala ongeke angivuse ngo4 athi vuka uphakele imbongolo ngo4 athi kusebuzini la kuvuka ngo4 cha
0: nginesiqiniseko ukuthi ubungaqondile imbongolo
1: Ngazike yini kade yephakelwayo usukhuluma indaba enkulu umsizi
0: malini mamezalo umsazi nokukhoze FM imzuzu ethaba amashumi amabili nesishiyagalombili libumbene hora lesishiyagalombili 28 after 8 khona la umsakazi nakho mnyakazo mpela sonto sihleli nawo kuze kuyoshala nika hora lesishiyagalolunye khona la umsakazi nakho kukhoze FM ngakho njengoba sasishilo sathi ungakwazi usithumelele umqhafazi ozithumelele ivoice note number 0797546975 sizukuthi ziwa ngayi Hey kade fikile u driver way bus selokushaya u7 uthi umshado uqala ngesikhathi ngo9 namanje usalindile
1: usalindile abantu abaphume ezindlini kuningi nje kuyaphithizela omunye wayekade ethungise washeshwa wathungisa kanti uzovela khuluphala akeni wait awusanyukeke manje uzipho ke manje ke sikinkini
0: wozuphume
1: Wo bese kuqhumile inkinobho kuningi nje kuningi kuningi usufikileke emshadweni umsizi ufikile lapho uthi ngifuna ukuthatha icontent ngifuna ukuba live ngifuna ukuthi babone ukuthi beziwa kulomshado mawuya fika lapha ya akusangeneki ku live idata alisekho
0: awu Jason
1: alisekho idata usufike lapho ufuna ukuba live ufuna ukuthatha icontent alisekho idata awazi ugcina unedata efonini
0: awulazi lishonini
1: kodwa uyabheka idata alisekho liwa yini le data yini lefanele uyenze ukuqaphela ukuthi ngempela abantu ubathatha ubabeke uba live uthatha icontent khona insizwa lapha ya uthulana umpoka shabango okuyena ngekudala ke uzobe esinikeza nje i kunyani ukuthi wenza njani uqaphela ukuthi idata lakho alivele nelidleke esikhaleni ugcina data bola ngilive manje la ku TikTok baya ngibuka abantu lapha ku TikTok njengamanje ufuna ukungibuka sinomsizi awukwazi ukusibona ugcina ne lebi data
0: washinda
1: uyazilaka kuthi
0: lana ngempela futhi ngathiwa lenti awusho ukuthi uya expire njani imali yami wawoyizwapi ndawo ukuthi expire le nto le
1: mhlawumbe wenza mhlawumbe uthenga elirongo mhlawumbe uthi uyathenga wathenga idata losuku lodwa uyabona ziningi izinto ezinsangala kodwa ke lensizwa izosplaka kungekudala sizoza nje ukuthi izothi masenze njani ukuze sihleze sisentweni sihleze siright ligame enxa kuhora lesishaga lombile mhlambe asibheke lapha encingweni ukuthi obana bakhona ngalesi sikhathi obafisela nje okuhle izilokothi ezinhle imshado imkhehlo njalo ngizobheka lapha ya ku Facebook ukuthi obana bakhona asithole mhlambe owokuqala makuthi khona mdonso cause sawubona
2: Hey washa!
1: Washa wethu. Ngiphela ngaphakathi. Baba kaGudlindlu.
2: Wesaba, wayiqedeleleni ingane zami ngoba phela zimbili. Ufake nofela ngaphakathi.
0: Awu yeyo
1: ngaphakathi. Lapho ngiqale ngaye, shothi uhlezi ungangizwa bangibiza ufela ngaphakathi.
2: Hey, waqedeleleni akungakuphethu, niyaphila kodwa bafwethu.
0: Siyaphila mfowethu.
2: Kodwa kwakwenziwa yini abaphathi befaka inhlanya zodwa
0: Shuthi sorry
2: Nanele bafethu mithunywe usibani wami uJiyane lapha ohamba ngamatekisi uyi owner pha eFather Day uthe kunomfowabo uNdunzo angasaba umfowabo engabe ulo engabe ingane yakhe engabe uJordan engabe kanjani kodwa ke uNdunzo wakwaJiyane uzobe eganwa usinethemba wakwaphelezo udwendwe lobe lisuka kwaNongoma ngomhla ka13 Juni unhlekene liyobe khona uyobe phethe nanga umsonjani ngoba ngihamba nomsonjani awubambe lakho kumsonjani
0: awusuka
1: ikhale mini ikhale busuku
2: kujo uhla
0: awu ye
1: vala
0: Jaco, sebo.
1: Hey, uthekelele mfethu. Ebusuku lempempe usuke ekhafula ngayo babunqanani. Ukhosi sawubona.
3: Yebo sazona basi.
0: Yaphila mfethu.
3: Sephele njani?
0: Oh, ngamsuzu
1: wena.
3: Sephele, kuma ulungele ujambo uJingris lapho anongoma sethe emashini kwaphumla ndlezi.
1: Uthi.
3: Ngithi wawusebenze nje ngeGoten June 2026 usomfene nacaba. Olapha lenzelibumbu uyokwenda lapha nawa kwaMzimela khona izelibumbu ephangweni. Uyacela izinsiza zonke zimphelezele izimbhinqisi obabungethi omanxiweni bayebe khona nakanjani bafisele ukuthi ongithumile ubheka limacaba laphana entheke ngiyabonga basazana amahle kuyisabathe amen
0: Jango siyabonga mfowethu mhlambe nje sibambe omunye ukugcina phambi sibuyele emculweni so cause nisawubona sawubona awu hey hey hayi inqaba inetwork bafo ukanti kwenze njani uyanqaba umsamo
4: Hello,
0: Nemtho. Hey, siyakuzwa kona nomuzi ingcucwana nje mfowethu. Hayi khona mfowethu, awuphile ushaye mfowethu. So cause nisawubona. Heshe, heshe mfowethu kamba kahle.
4: Eh, siyazama nomsisi.
0: Yaphila mfowethu.
1: Yebo, wecwanini.
4: Eh, ngikhona la elandiphe ezakheni kwa i so ezithu ziyajabula ke into mzale emadodla asemnambili lapha evuteni ngakuboka lona.
0: Mhm.
1: Yebo.
4: Mazobona uzama umseleni.
1: Awu sisendleleni
0: phela.
4: Hawu madoda ziye lokushini ke insizwa yase lokushini lokuyihlele niyakulo wewe zamasa.
1: Ngilungile. So sibona.
4: Ngiba ngibafisela. Ngomhla ka 30 eMnambithi eJonono. Insizwa lapha umbekezeli wakwaMdakani izobiganwa iganwa umakotwayo walapha kwaendaweni ethiwa kwaSomsuku. Umakhosi wakamagubane bese ngithi nje ngicela ukuthi ke happy birthday kusisi lapha ezakheni kwa DDD uzandile wakwamchunu khona la DDD ngithi akakhule nje ngiyazibongela ke wezama nosisi
0: thank you futhi siyabonga
4: shapu
0: right izamazama
1: yeah.
0: Ubona masumtholile umuntu kade kukubi Hey nibaningi ni squad sayabona.
1: Nize nibe squad. Mina ngicela ungangibali.
0: Hayi.
1: Mina ngizocela nje ungangibali.
0: Thana wazi.
1: Cha nje futhi mina ungangibali eyikwadini. Angingeni ke indaba yeyikwadi. Usungazisho nje msisi. Ngiye ngizwe kona athi umuntu eh ngikhethe phakathi kwabaningi
0: mama.
1: Bebaningi ningibali la kothe. Ngibali kulo squad mina.
0: Ah thana wazi.
1: Mina ungangifaki.
0: Thana wazi wema.
1: Yes.
0: Sizinto zakwethi sikhona madoda awusuka usho njalo uvelvet uyabona mfethu sine kunguwe sathatha salusulthatha naso sicoco
1: kodwa abantu base ngisithathile isicoco isicoco ngazi ngani isikwazi zobe yesibuye futhi
0: cha phela ngithi
1: ngibangisa isicoco
0: ama tournament aba maningi
1: we maye hayibo

0: ngalingalingi ngambona hayibo kwezulu liyaduma bengifisa ukumbona umshiliwa ngilale kanjani ngilalingi ngambona
1: kwishi ngalesikhathi angibingelele basakazi bami ngicela ningidlalele le ngoma yebhova likadikadika lihamba nomfo kambonlo lapha ngithi nje le ngoma ngiyibhekisa kwa wonke umphakathi wasenqothu kwavula amehlo emagundwaneni ngumxolisi igwazangubo ngisenqothu kwavula amehlo emagundwaneni danko.

0: esizulu sithi amasong akhala kahla akhala emabili mfowethu uyabona kumnandi kakhulu ukuthi lokho esikwenza lapha sikwenza nawe mlaleli uyingxenye enkulu emqoka kakhulu ohlelweni thumela ke iVN yakho kungcobo na@sabc.co.za uyifunde uyicule ingoma yakho iculiwe emnandi noma ungayibhimba sinayo inkinga thina manyuso lo uDaisha Mbele xolise kule nsizwa lena ebicela iVenture sadlala izola sithi hey madodi izola phela izola khona insizwa izola khona ozola 7 obu nkosi Dlamini khona insizwa ophelephele sonta lapha neRoma khona izo mshike do kwaseko lapho kunuva basezona eziyaphila igebenza sezona
1: awuyiphilile impela zungqemane
0: abaqhofa basezona niyaphila umshaza
1: ayikho indawo engenabo ukuhleva bakhona sikhlalele kamnandi ke emlaleli wokhozi FM lezi ingoma sayidedela sayiqhulula kanje njengokubuzwa nje beyicela wena ziza kuwena bukhoma usemontweni yakho usekhaya usemasimini ukuphi usemshadweni khona ukuthi nje ngeke mina ngiphuthe usigeya ngengoma khohlwa ngeke ngiphuthe uziyakhala izincinci ukhohlwa
0: khona usensimini ovunayo
1: kuma nje basikhuluma nje wayiva ke ngoku usizo kamnandi besidedela njena kanjena siqale kamnandi ngensizwa lapha umzukulu sidonsa kwaceza ondini omahlikihliki undaba ezithu magebu sithula isikandaba awusuka suka ethi ngicane ngitholele firefighter naluthando lungivuthela amalangabo ngipholiseni ngicishene okungcono ehe kunjalo nje ngicishene bese kanjalo ke umzukulu kanti ke nje umgqumeni awusuke behamba mnandi nensizwa esebalala bobabili balale ngokuthula ubakizalala izinsizwa ngempela yey ngoba zase zisebenzele ngempela umculo kamasikande zasebenza ngempela uzokhumbuleka ukuthi bakithi lezi insizwa zibamsene kamnandi kule ngoma eyaqopha umlando ngempela nanamhlanje sathi mawuyidlala hey kume yozonke izinto ayi kube ngathi intshantshantshantshantshantsha bebethi izulu liyaduma hey ngeke ngikwazi ukulala ngambonanga owakwami
0: awukahle bengelela wena uyasibhuqa phela wena
1: ngilale kanjani ngilale ngambona ishukumbona
0: uyakhala umduduzi tense bengelela uyakhala hayi akasale seyeka man awuyekela dodi ekhala njali dodi yakhala nje hayi dodi ayikhali
1: khalela ngaphakathi khethe mina kusho unto encane yabonaka abantu bayicelele kamnandi ingoma uyazizwa nje beyibondiwe ngempela laphana ke ezola njengoba desho nje umfokalanga amashayina amahle sayivala ngomanyuso ethi hash champagne
0: uyabona manje imizuzu njengoba ke ngamashumi amabili nesithupha esele ngaphambi ka 11 o'clock ohlelweni usikhiya ngengoma emsakazweni ukhozi FM hamba phambili ukhozi lo maphiko phiko namhlanje asingene ngaphansi kwenqolobane webingelela mfowethu siyazi ukuthi kevele yisu sikhathi ke lesi sokuyovuna manje ke siyavuna ngempela sithi umvunisi ubuya nengqobe ligcwele ngempela iqomo echibeni kwagoba iqolo la si no dokotela ungoki mahayi sokhuluma namhlanje ngenkomo yomqhoyiso siyazi ukuthi ngingakusasa uma ukuthi ke mhlambe kade kushadwa kuludwendwe ngakusasa ngesonto mhlambe umkhonyana uyaqoqa uhamba uyaqoqa inkomo mayiqoqa inkomo nezimbuzi mayiqeda uqoqa inkomo nezimbuzi ifakwe esibayeni bese kuba khona imbuze yodwa ezonikezwa ke udadu wabo oyentombi inkosazana bese kuba khona ke neyodwa futhi izonikwa lapha ke umalume kamakoti bese kuba khona nenkomo yokucola uyise lapha ke namhlanje sikhuluma ngenkomo yomqhoyiso nodange sawubona sibingele sikwamulo hlelweni
2: angubekelele mfoka magolo kodela
0: ayu
2: kubengele wekhawela kithi
0: nodange
2: uyazi uhamba nentokazi ubingelela kathabe khona ayishabingelele kuseni emini namhlanje
0: sizidinisiphile nje uyazi ngendlela esisutha ngayo mangabe siqeda ukukhuluma nawe nodange kunomuntu ongazi ukuthi yini umqhoyiso awuchazele bakhona ngaphela bangazi
2: asibonge sibonge sisho ukuthi cha ngibona sengathithi lengosi iya ngokuya ishuba futhi ithele izithelo sengisho kunina njengabashayeli bayo nje ngoba sitoko siqale ukukhuluma ngani namaveke amabele adlule kunabantu abaningi ababuya kwezekimi bethi cha bayasizakala uphela nje ukukorrecta ngoba mase bexhumana nami bangibiza ngomkhulu cha angiyena umkhulu ulwazi nje nginalo njengesazi sezamasiko yabo ngikangqondise lapho kodwa ke masibele inkomo nomqholiso inkomo omqholiso ibalulekile ngoba akekho umakoti obizwa ukuthi uganile engazange aqholiswe iyona inkomo yomkhoyisi impela esithatha nenyongo yayo kube iyona echela umakoti ngoba umakoti sithi uganile noma ugcagcile uma echelwe ngenyongo yenkomo yomkhoyisi. Kodwa ma ungangivumela nje ngiqhubeke sekunento eziningi-ke ngenxa yokwenza izinto ngemicabango eminingi nangolwazana oluningi olunye elisuke lutholakale ngokuthi akuthathwa induku. Kanti isiko kalona umkhuba isiko liyama, isiko alinazo futhi igodi, isiko labanguni. Njoba sike laba lamaZulu nje soke kwade kungamanguni sisahlangana sisonke ndawona manje iphuthe lenzakalayo ke engibona ukuthi ifanele indlule kule lokho ukuthi ke uma kwenza inkomo umqhoyiso athi umuntu noma efike emzini eseyitholile ingane noma efike emzini esenezingane noma ezalo umuzi ayoganela kuona noma inkomo noma ingane ayithole kwenye indawo. Manje lo lucu olumhlophe lobushalo lobushlophe naleya imali nokwathwa kalonkomo umqholiso iba khona impamba igwece lapho ngoba uma inkomo ngaphambi ubayilale uma amantombazane njanga mpela akumi noma ubani kumi intombi enhlaka kwesibayo zithi inkomo kadada ivuka
0: ezinye zithi ayilali
2: bese ibalelwa ke lawo manxeba kodwa uma sithi inkomo kadada ivuke sisho inkomo kababa awukwazi ukucula lelo culo kanti kade inkomo kadada yavuka ngoba inkomo sokusho lokho njengoba ma isihlatshwe nje isilele ibheke phezulu isike usho ukuthi isikisho ukulala kamakoti ngenkathi enze uPaulo kuyathi esuka phezulu eyaphansi usuke esho ukuthi umnyeni wakhe suka namhlanje usuyomqala phezulu azamkhiphe phansi nizozwa ukuthi ngithina mangisho njalo mayesebuya isibili esenquma lelashoba elifaka esithebeni ehamba nalo ebuyela nawo esigcawini elokungeni lapha agonxe khona ezibukweni usuke ezoqala ukubunywa okokuqala ukuthi ke njengoba simgcoba la ekhaya usezoba umfazi ekhaya ngoba ugcine ebulewe esuka kubo waphuma enqulo esibayeni ngaleyo ndlela ke asikudingisa ukuthi kuthiwa inkomo kadada ivuke kanti kade yavuka.
0: Hey, yazi nodange uyabona mangabe iqhikiza lidonsa inhlali yenkomo lena eyomqhoyiso linikeza umakoti ukuthi akayigcobeke manje ayigcobela ukuthi ingasheshiwe ukusheshe iwe kwayo inkomo kuchazani ngempela ngenhlalo kamakoti ekhaya
2: mhlampe ukusheshiwe ikakhulu ngoba kusuke kuxhomekeke ekuthenini ngakayo ukuthi kusho ukuthini kusexhomekekeni ukuthi umuntu oyigwazayo uyinjoli kangakanani. Ngiyazi-ke lokho kwesinye isikhathi sakhohlwa kodwa suke abanye besuke bethi hayi mhlampe ngeke ahlale isikhathi eside kusuke kushiwo okuningi kodwa leli siko uma lilandeleke kahle umakoti usuke ezohlala nje emzini uma isiko lilandeleke kahle uma ungizonjeni linhla ukuma kwenkomo nokwathiwa kwayo nalokho okuculwayo okungadingi ukuculo uma kunjani kunjani kulinto ekutheni nezalo kwazi uma ivuka ekuseni suke zilindile ukuthi kuqine ishide lomhlophe iphoswe ngaphandle bese kuyakikizelwa kuyahamba nje ibange elide kodwa-ke ngenxa yesikhathi ke sibambe lapha.
0: Hayi nodange mfowethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu dokotela ulwazi nje osinikezelwa lapha emsakazweni ohlelweni ukusikiya ngengoma kuyodwa ngelinye ilanga mhlawumbe ke sikhulume ngayo inkomo yeyintombi lena ngoba mazi ezomisa iduku lapha kuthiwa zizoma ikhona nayo egcina ihlatshiwe khona la ekhaya mangabe kade kunodwendwe ngakusasa nodange utholakala kanjani mfowethu
2: 082-726-3466 mpangampanga ulala ngomkhono ngenhlobo oshana ngithela ubusika nehlobo ngiyabona.
0: Hayi uyabona bingelela ya sobe sikhona ya sobe sikhona bingelela sobe sikhona
1: nithi ayilale inkomo kadade ayivuke
0: yobi hlashwa yimi umkhongo nobulo somnandi uyasoyo fanele kekele yosi
1: hayi wena kanti ukhane ekhaya.
0: Asahambe the mix.
1: Yes, because I'm again going to put you on lag.
0: Oh, mano!
1: Asahambe kampela ke njengamanje siyakhuphuka siyakhuphuka kodwa ngele sibonga kakhulu ke lapha na ke kwindaba emthandi kakhulu bebeyishano yayeke umfokalanga awusuka madoda sihamba manje solanda insizwa kanongoma.
0: Insizwa
1: kanongoma inqola yendiya ihambisana no Dr. Khangelani DSD.
0: And it's ifane nalo ngempela indiya lengabe.
1: Yeah.
0: Hey, unathi. Oh, sibona manje.
1: Ngishilo ngathi aqaphele ngempela ngoba kuphithizela ngake ezweni nje kuthiwa.
0: Dubula so dubula.

0: Eze kethelo zixhaso kamnandi iExcel. Uyabona la ngayi siyamimilita nje.
1: Akuthi uyabona mangabe sihlangene singumndeni sihlangana ngenjabulo sihlangane ngokudla namhlanje sihlangene somndeni okhozi yafam. Ngayo ke injabulo yomculo Excel. Sabelana ngenjabulo. Uyabona ke we mphama mfowethu.
2: Lagalaka stunda Mavis.
1: Angikhulumi kakhulu mfowethu awuphendule phendula kabe yaphendula.
2: Lagalaka. Yabona kuyikhethile ngomali imithi yoke. Enkanda hayi sasalena lo mfana. Njengamanje. Hayi kodwa nje manje kubele ngilandi igoso. Igoso.
0: Awusalandi
2: shathi ubende. Awugoso. Yamele landu saliwa manje umeqisela. Yabona noma ngilandu saliwa ke manje. Mangwele uthukela. Mangwele uthukela nje ngiyaqala ngithe mandeni bese ngisho intela shishi ibantela shishi umhlizwe sikhaphu seminister ngabe indaba zaluthi uma geya gqamelo njengelanga esibhakabhakeni. Umbelethi wamalahla bomvana azihluhlana ophelele emhlane. Bathi ayidlisuthi inkunzi kanondinda vele ayiselifi isobe sibhilite ngomjovu noma hememe inhlala ziyeme.

0: Hawu kodwa nkosi yami bakithi. Jesu. Hey, isikhathi siyahlupa. Siyahlupa isikhathi. Hey. Hayi, siyahlupa isikhathi sahamba sahamba shantu.
1: Laka. Sambila madoda no age. Ithuna lami, mina mangafa manje ithuna lami nosala likhomba. Njengamanje ngitisikhakarana kuze intiba nihlahla sombhelebhele siyadlala siyajika-jika esifuni sikanini uma ngemamba ngesisabuye ngekhumbi. Laka.
0: Ithuna lami ngathi zomasifiso ncwane. As a ketelo. Excela.
2: Ile ngoma ikhulu.
3: As a ketelo. As a bakhethiweyo.
4: Ukhosi FM. Luhamba phambili.

0: Samba kanjalo ke uzwile lapha ke uSiyantuli hamsana ke noMakhatsi bethi ke umbuzo wodwa siyahamba ke sengifuna ukuzwa kuwena ukuthi ke ulalela umsakazo uKhozi FM ukuphi ke kulesi sikhathi asambe ke encingweni 011 714 0175 011 714 0175. Hey, ngilive TikTok. Hey, ngakhula nami kule zinto zeyinkundla zokuxhumana. Into phela zabantu okuthiwa baseyibasha lezi. Kodwa uyabona nje nami ehe angimncinyani. Ngilive ku TikTok lapha uthi nje simthande Miyeza. Uzongibona ngilive. Hey, sebe ngifundisile nami. Kulungileke asambe seyincinweni sizwe ukuthi ke abalali boKhozi FM bakuphi kulesi sikhathi, kwenzakalani kulesi sikhathi, yini ungalele, awulele ngani? Asambe ke sithole khona la uKhozi, sawona.
1: Yebo, sawona simthande.
0: Yebo ke.
1: Yebo njani?
0: Siyaphila singeza kuwena.
1: Hayi sikhona, hayi khuluma nomsebenzi bulala kaswaye manejeni. Hayi ngithi hayi ngihleli nawe nje.
0: Awulele ngalesi sikhathi kwaswaye mani.
1: Angilele ngilinde wena wemangathi angithini.
0: Uyabona ukuthi kuthi angisonto ukudlala izweni ngumkhulu uma ngilindwa kanje.
1: Hayi umuntu wamabhadi.
0: Amabhadi kanje lapha sengumuntu oyinhlanhla mase ngasalalwa sengilindwa kanje. Kulokile siyabonga kakhulu kwaswaye mani, asithole umunye khona ngala uKhozi, sawona. Usemoyeni sawubona.
2: Uhamezwe yaphila.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
2: Ngikhona nami la engeza yimini osifana zolo show. Khamba kahle.
0: Hayi siyaphila lapha. Akulalwa ke show ngiyazi.
2: Uyalwazi wa 24/7 umsazi uhlezi uvulelwe phezulu.
0: Ngiyabonga kakhulu mfethu yezwa.
2: Ubonga mina kulungile uyezwa.
0: Nazonke. Asithole umunye khona ngala uKhozi sawubona. Usemoyeni sawubona. Akasekho asithole umunye ngala uKhozi sawubona.
3: Ngithanda kunjani?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
3: Yebo khuluma noyalo kaShatshwa bathi toll free inombolo yamahala la kwezempolo. Angilele nje ngiqhamuke Cape Town inak la gijima khona nje kume Potchefstroom manje.
0: Ngiyakuzwa futhi ukuthi usemotweni uyagudluzela.
3: Ngikwimpolo angikwenzele nje
0: na. Nakya.
3: Ngigijimisa umnotho mfowethu ukuze nane ey'tolo zoba nokuthile.
0: Nazonke siyabonga kakhulu mfowethu yezwa.
3: Danko.
0: Asithole umunye khona ngala uKhozi sawona.
4: Usawona unjani?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
4: Ngiyaphila igama lami ngumlindo zibuzz voice ngiwasechibini live rela mapha first time acakini kanti mina ngihleli nawe.
0: Awu buzz voice manje kusho ngoba nakho nebhesi.
4: Hey mfowethu uNkulunkulu wangipha mani hayi.
0: Ubanikwa sekuqamba ke manje.
4: Hayi lo ngazwetha bhuti ngithi ngi artist ngazwetha ngomculo.
0: Hayi ngiyakuzwa we buzz voice. Nazo besabonga kakhulu yezwa.
4: Ngibonga mina mfowethu.
0: Nazo ke. Eh anihlupho we buzz voice. Ngisho sehleka usathi. Siyakuzwa ukuthi une bhesi. Ey Nkosi yami. Asithole umnyo khona kala uKhozi sawona. Usemoyeni sawona.
5: Yaphila.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena. Angizwa.
5: Ngilalela.
0: Unglalele. Ubani lo ngilalele?
5: Uphumlani uJomgomazulu. Emadoda samtoni.
0: Yeah, ayi ngiyakuzwa Phumlani, ngiyabonga uyeza ukuthi ngilalele.
5: Hayi.
0: Nasonke. Kulungileke ake sihambe sizwe ke lapha na ku WhatsApp, ngiyabona bakhona bathumela ama voice note kulesi sikhathi bathi bavukile bahlezi ke nomsakazo eyintandokazi. Oyigugu lesizwe uKhozi FM asambe ke sizwe ke abakhona lapha ku WhatsApp na uqhubeka ungithumelela ama voice note ngizokuchecka nalapha ku Facebook njalo ungadikibali ngiyeza ngizofunda nje ngibone thobana abahlezi nami
6: simthandi uVini Ngozo lapha etsakane eBrakpan eMaswazini so usetsakane ke manje simthandi asibambe kanjalo thank you
0: nazo ke ngiyabonga kakhulu mfowethu asambe ke sithole ubunye khona ke ngala
7: sawubona kokoka Kamora okubingelelayo ungqhamu ngakwambatha emsingi Pomoroy kwamajozi kisigodi ngaphansi kwendono ombatha ngilana ke mina kumadi labuthongo sizoba sonke nje koze kulamluzama ngiyabonga kakhulu Miyeza.
0: Ngiyabonga kakhulu ngiyayithanda le ukuthi koze kulamula uzama shuthi kuphoxa uzama kahle sizo siqatshaniswa uzama mseliko kulungile ke asambe ke sithole obunye khona ngala
8: siqale sihle semthando uhleli nontaka la edala abuthongo ngila empilo ngokuhlala la ngilapha kaQ emlazi dankosi emthatha
0: nazo ke siyabonga kakhulu mfowethu asambe sithole obunye khona ngala uKhozi sawona
9: yesport njani
0: siyaphila singeza kuwena
9: hayi iphilile mina
0: nazo kubani lohleli nami kulesi sikhathi
9: hay
10: mina ngathi uhleli na Joseph lana ngoba timbamba mina ngathi ungiphase na sport eMpumalanga.
0: Ena sport umswati mbamba.
10: Umswati mbamba, ngiyimbamba ke lo mfana mswati.
0: Into ekhulume ngathi iyanqena, ini yona?
10: Siyanqena mfana bake nkosi yami.
0: Ngiyabonga. Uyakwazi kodwa ukusabisa umuntu njengoba umswati nje, umgwajise nje kushube.
10: Ngiyabathi mfana bake. Yase kubi kakhulu kuvele kube sekumosheni.
0: Ah, ngikuthembi wena. Bese kuba kubi kakhulu. Yabo yezwa lo muntu uyancengwa la. Uyobaleka nini lo muntu usathi ngitakushaya wena. Ngitakugcoba ngikugcobe. Waphela ngezwe ukuthi ngizogqimuza yabona. Uyabona ukuthi akusahlekwa ke manje.
10: Yeah.
0: Hayi wena uyangincenga phela ngitakugcimuza. Siyabonga kakhulu yezwa na sport.
10: Yazi
0: nawe. Nazonke. Hey amaSwati mina hey haye. Angazi ngangaba umSwati kanjani mina. Hey ngoba manje phela ulimi hey nalo nomthelelo. Yabona uma uzongithethisa ngesiSwati hey mina ngishaba kuthiwa ngaba umSwati ngabe ngiyashintsha mase ngithetha. Ingane ngangizwa yini ingane uma ngithi ngane yenza into la. Ngithi mina ngitakusaya. Ngitakugcimuza ngikugceme. Yabona manje ingane ngavela ihlekithi xa ubuke lo muntu yabo. Manje mina hey izokugcoba uyabona iyezwa manje iyezwa nengathi kuyashuba manje siyanthanda we maswati niyezwa kulungileke ake sambe ke manje size ke la sidlule ngala emfana ngalokho siyabuya nje siyaqhubeka ngizofunda nakhona lapha ku Facebook qhubeka ungibhalele kwipage lomsakazo lithu Khosi FM.
11: Uzugambu zangikatshele ukugula ugambu khona amathumba ushukela ibhande izinzo izinsomo izilonda amapiles iBP ukuwa izibhobo ukuqwasha isilumo ama ulcer irash amathambo isisu sigcwala umoya isilwane isichethu idischarge uyancepha anyuke amasosha amandla ekamereni iqolo uyakhohlela utholakala kwa boxer 0825735443 zasinda zonke.
12: Umngeni othukela water wazisa umphakathi ohlinze kwamanzi isihlanzi manzi iWiggins Water Treatment Works ephakela izingxenye ezimaphakathi kanye naseningizimu kamasipala omkhulu weTheku ngokushintsha kokunambitheka kwamanzi owatholayo. Lokhu kungenxa yokwenyuka kwamazinga ekhemikhali eyaziwa ngokuthi i-2-methylaseponyl kumbe i-2-MIB evame ukuqhamuka lapho kukhona ulwelwe oluthe xaxa emanzini. I-2-MIB ingadala ukunambitheka okufana nenhlabathi kanye nephunga elincane emanzini. Sithanda ukuqinisekisa umphakathi ukuthi yize nakuba ikhona i-2-MIB emanzini, amanzi esiwaphakayo asaphephile futhi akulungele ukuphuzwa. Siyaqhubeka nemizamo yokuguqula lesi simo ukuze sibuyele kwesijwayelekile ngokuhlunga kanjalo nokuhlanza amanzi.
13: Hey Mr. DJ!
14: Olwabancane nabadala.
15: Bathini bona?
14: Luphakela ulwazi. Lundise nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje bambelela emaphikweni oKhozi FM. Simthande Myeza kuKhozi FM. Luhamba phambili. Simthande Myeza kuKhozi FM.

0: sikhathi ke njengamanje imzuzu ishumi ke nesikhombisa alishayileke ihora lokuqala khona la emsazweni wakho Khosi FM olihamba phambili ingoma le kanqobile Mpandlwa kade ke uyizwa njengamanje ethini ethi mangiphela amandla ake sambe ke emlaleli ngifuna ukuzwa kwena ke sithi ke upho njengami sikhuluma ke ngendaba yencwadi siyibhalele umlaleli namhlanje esinikeza ke inkinga yakhe ukuthi unenkinga enje abhekene nayo uthi ngowesifazane ushadile bana ningane ezintathu nomyeni wakhe kodwa uthi unokuzwa sangathi umyeni wakhe unomona naye uthi unomona naye nanezinto nempumelelo yakhe njalo njalo unokuthi mayecela imbono yakhe umyeni ayithathele phansi izinto asuke efuna ukuzenza manje uthi lokho sekumenza nje ezwe ngathi hey yabona kulo mshado ishade nomuntu onomona nje nempumelelo yami ikhona into enjalo umlaleli ngifuna ukuthi ke usitshele ukuthi ke naye ke enze njani kulesi simo ngoba ikhona lento ethi mhlawumbe uyazi ungathola thena uyibuka kanjena nje kanti akunjalo umyeni akekho lapha kokunye uthotha ukhona kokunye uthotha naye umyeni akaboni ukuthi hey uyazi lento njalo yokuthi nje mina umkami ngingamgququzeli engingatholakala ukuthi nje nakho sengitholakale ngemgququzela ngihlezi nje uyabona kuhambi khona la ngimncoma khona ukuthi hey uyabona ke umkami ushayileke la kweza amabhizinisi akho mhlambe na akaboni ukuthi uyabona ikhona lento yazi lento kanje ngeke ngibone iphi yaxolisa ukuthi isikhathi mlaleli ngeke ngibone ukuba part inkampani nezahlukahlukene kuye kube khona nje le nto ukuthi senginokuzwa nje emsebenzini uyawuzwa nje abantu ukuthi hey mina umsebenzi wami sikhangalo abaphathe ngathi ke kuthiwe banalento ukuthi bengancumi umsebenzi womuntu menza kahle yabona bavele ngoba nakho sekukhona ungahambi kahle ukuthi uzokhala umphathi ukuthatha umphathi hey uyazi la sekube nephutha elithile manje lonto kugcina umsebenzi ebuka sasuthi iyazi like kanje umuntu anganconywa like manje siyaxekwa nje abaphathi bavele bana kusekuzoxekwa kuthi asekonakela ukuthi uyabona igcine sengazuthi umphathi yabona so ngizama ukubuka ukuthi lesi simo njalo mhlawumbe komunye ungenzeka ukuthi mhlawumbe nje naye usuke Paula langahambi khona kahle kodwa hayi ngoba ukuthi ufuna ukudicilela phansi uyabona uthothi nayo mengasezwe le ndaba uzovela shintsha ethi hey uyabona hey mina benganakile ukuthi phela kufika kanjalo kwena mina bengithi ngikhuluma wonakho ngiswe ngilungisa uyabona angazi ake sikhulume ke le ndaba mlalelo uyibona kanjani wafisa nanokubuza ukuthi wakho wabhekana nani nesimo somuntu obona ukuthi yabona umuntu ngiyathandana naye kodwa hayi ngathi indaba yami akayizwa nje ayikho nje into enhle ngiyenze kuyena uyaxeka nje sonke isuku unomona yini nami asambe ke siqale khona la ecikweni uKhosi sawona
1: mama tha
0: yebo ke
1: ngiyaphila mama
0: ngiyaphila ngeza kuwena
1: ukhuluma naye uDokotela Mr. Zethu la khuzwa emafahlawana
0: ya dokotela
1: hayi ubaba akangethembi baba
0: akayithembi kanjani manje
1: ya kusho uma angayithembi uyamcabangela ukuthi uma evula amabhizinisi ebheni uzothatha umama mhlampe anqonywe kwasho kanjani ngoba fanabe uyamsupporta uyasho naye umama ukuthi ena akekho kule ngqondo le akuyo ukuthi angaze amjonela ngithi ngoba ufuna ukuthi ikhaya kufudumale libe nebhizinisi eyaphambili nentuthuko usho ukuthi ubala naye ubaba phakathi lapho endeni ukuthi ibhizinisi akusel lakhe kuphela umama labo bobabili manje inkinga ubaba ongazethembi ngomama into ezizakalayo lesona cha ukuthi umuntu abe nesikhwele ngomuntu wakhe ukuthi hayi uma eseyabekho phela uma eseyovula kwenye i-branch usho ukuthi ezezeke ehamba yedwa ayekwenza into ey'thile zonke angeke azenze umama manje aqala ukuthi kukhona besangabe sethatheka ngisoa
0: Manje kodwa ayilungise kanjani kuNkosikazi ngoba uthi yamudla lento uyayibona lo ivela lento ukuthi amqonde namtshethi cha baba ubaba unomona yini
1: Akamqonda amtshana uthi baba mina ngifuna ukuthi la ekhaya ikhuleke namabhizinisi nje izingane zethu zibe nesiyo zibe nesifaso sikhakazela ngoba
0: Yeah
1: bahambe bonke futhi manje emabhizinisi ukuthi mina umama ngibona ukuthi uyamthemba baba manje baba ongamthembi mama manje yikho ngithi phane ukuthi ayiqonde ukuthi yonke into mama ufuna ukuthi ibe nentuthuko la ekhaya
0: hayi kuzwakela siyabonga kakhulu
1: kube nesonto la khona ngaphakathi
0: nazo ngisiyabonga uthi hey akamqonde nje babonisane ngalolu daba sithola umunye khona la uKhosi sabona usemoyini sabona okay azidlule size ngala uKhosi sabona
2: sawubona sengithanda
0: Yebo sanibona.
2: Ngiyaphila wena njani?
0: Siyaphila singezwa kuwena.
2: Hayi, ngiyayizwa incwadi yakho ngqothufu. yayizi incwadi ibhalwe umbalishi hayi mina ngithi eneyo makasimthande umama lo akamqondi ubaba wakwakhe akhulume naye amchazeli kahle ukuthi cha baba ngenzela ukuthi sibe nenqubekela phambili hayi ngoba ngifuna ukuba ngaphezu kwakho ngoba into engiyibona kulo baba ubona ukuthi umama lo mhlawumbe emeke wangaphezu kwakhe kakhulu akuzuba khona ukuhlalisana kanti ene othandeni kuye kube zingcono uma nibambisene ubaba lo akambambise umama ameseke ngibona ukuthi ngcono ameseke ukuze ngoba phela njengoba umama enamabhizinisi angithi uthuthukise umndeni wabo wenzela ilokhuzana ifagugu ley'ngane nje wabe naney'ngane ubaba nje akameseke ehlise umoya ma kuwukuthi ungenwa yile sifo esikubethiwe umona chabanda akehlise umoya efike unkosikazi wakhe kodwa-ke nje kuhle ukuxoxisana wesimthande umama akaxoxisane nomnyeni wakhe ambonise ukuchaba akube kanje ngibona ngazuthi ene akusahambi kahle kanje ngibona nje ukuthi iyona nto ezobasiza le ngoba ubaba nje akangavumeli isilwane lesi esiwumona ma kuwukuthi iwona noma mhlawumbe uyamvikela wesimthande futhina yena ubona ngathi umona mhlawumbe uyamvikela yena ngitshela ukuthi uyamvikela kanti lo omunye usebona ngazuthi unomona uyayibona leyo nto ngithi ngayo umama akahlale phansi nomnyeni wakhe baxoxisane angibongewe kubhuti wami uBrenda Mkhize ongivusile ngesimthanda abe ngiphuqa ngithi hawu uyangiphuthi uthi nansi ingqothovu isemsakazweni
0: hawu siyabonga nkosi yami ukuthi uvusiwe cishe wasala
2: sele qobo ngoba ngisalile ebhasini hayi wathi ubhuti hayi ingqothovu isemsakazweni ngiyabonga webhuti uBrenda bo
0: siyabonga kumabri
2: ngiyabonga wengqothovu udidi lo umamkhize wakwazondi unogwato ezikhundakhunda ngilakwazi ekhaya lami uphile ngqothovu ngathi ungikhonzele kuzamazama akasho ngokuthi wakhonza kuthi awukhonzanga
0: a uyamazi nje uzama uhleze ney'ndaba uthi efika nje ebe ngilotusha ngey'ndaba
2: ukhonze kusho ukuthi khonze unogwato ozikhundlakhundla ngeke ulikhohlweke leli gama njalo
0: hayi ngeke ngilikhohlwe ngiyabonga uyezwa
2: kulungile sengithande ngiyabonga uphileke ngquthovu
0: ngiyabonga he uyabona le ndaba ijulile ngibuka lapha i-comment kaSiphenkosi noma uSiphenkosi lapha ku-TikTok uthi ke mina sasize sahlukana cha ngeke kuyazwela nkosi yami kusho ukuthi le nto ingahamba nizifike lapha ekutheni nize nihlukane ngoba nakho umuntu othandana naye noma-ke oshade naye kulesi simo salo mlalelo namhlanje umbona sazi ukuthi unomona hey, shuthi inzima-ke le ndaba sengaze uqoma ukuthi impela hhayi azivele sihlukaneni ngoba lo muntu nje ngathi unomona nempumelelo yami kulungile kake ngizomunye okhona la ukhozi sawona
3: yebo sawona makanjani
0: siyaphila singeza kuwena
3: siyaphila makhangisini umahlelo yakajikele ihamasteleti esibeli yebo ngithi mina ngeke ubhuti lona unomona ngosisi kodwa usisi akaqhubeke alivule ibrenji lakhe noma ngaba ngathini umnini wakhe uyabona ukuthi sizodlala umona
0: kodwa manje sazoba sazuthi phela akalaleli noma akamhloniphi umnyeni wakhe uma esezohamba amagama umnyeni wakhe
3: uhamba ngasese hayi kodwa nkosi yami akamcele akhulume naye kahle alivule ibhizinisi lakhe ngoba phela ufuna ukuqhubeka nempilo hhayi ukuthi uzenzela yena wenzela umndeni yakhe yena naye nabantu abakhe
0: kodwa leyo mona ayenze njani ngoba ngiyabuka nje ukuthi uma ngabe isekhona ikhona into yomona izolokhu iqhubekile phela akangafikini la emhlasa khona phansi ukuthi cha ngibone ngathi ubaba unomona ngenkulu inhlonipho baba unomona
3: akamtshela ukuthi baba yeshiye umona data
0: ya shiye umona da
3: akashiye umona da ubaba phansi umama aqhubeke namabhizinisi akhe
0: ngiyakuzwa siyabonga kakhulu yezwa
3: ngiyabonga matha ngithanda lapha epakwe matha
0: angisukela
3: phaya ijuice yakho ninoma nino senihle lapha epakwe siphuza ijuice
0: ijuice yayimanga
3: ijuice yayimanga ngikuthanda bo matha ususuke umginqe kangasukumeki
0: siyabonga kakhulu yezwa
3: ngiyabonga matha thank you
0: nazo-ke uthi hey akavele amqonde-ke nje amtshele ukuthi cha baba unomona ngoba manje le nto yokulokhu egwegwe yaseshona le hheyi iyahlupha asizomnye khona ngala kwi-voice note
4: sanibona simthande ngiyamuzwa u-anonymous mina nguzenzele ngogadla ngakwaBhengu ngisuke eGreat Town ngila eGoli. Cha, ku-anonymous cha kuyenzeka impela ukuthi umuntu abe nomona nibe nezwana nisebudlelwaneni futhi obuhle. Inkinga-ke engiyibona kumfowethu ayi ubugwala nje. Uyigwala uyabona ukuthi uma esehamba kakhulu mhlambe engaze egcine esethola abanye. Indoda kodwa-ke ungayisethembisi. Engingakusho kodwa-ke kumama, cha umama uma ebona ukuthi mhlambe engase ehanjelwe umendo wakhe akahloniphe nje imiyalo wendoda yakhe, ngoba kokunye phela kusiza ukuthi silahlekelwe impilo mhlambe ngezinto zasemhlabeni, ngoba umshado uyimpilo yomuntu. Kodwa-ke umbono wami nami.
0: Nokuzwakele siyabonga kakhulu. Ake ngibheke lapha, yabona ku TikTok ngibuka i-comment ka-Balance 94 uthi-ke indoda kumele ibe phezulu kumfazi, akumelanga ibe ngaphansi. Eyi, uyabona-ke enye-ke le eshayayo, ngoba ngiyayibona nawo le ukuthi mhlambe kwesi sikhathi ubaba naye mhlambe angasazizwe eba ngaphansi, ngathi uzophelelwa amandla noma uzophelelwa isithunzi. Ikhona into ekanjalo ukuthi uma ngisebenza kangcono mina wena usungaphansi, awuseyona indoda le ekhaya. Ngiyafisa ukuyizwa nakuwena leyo umlaleli. Sithole omunye okhona ngala ukhozi, sabona? Yebo.
5: Niyaphila kwa
0: Esiyaphila singeza kuwena.
5: Yaphila on and some that went on the no kumele kusukaniseke ukuthi phakathi komuntu o busy o business minded nomuntu ongaso business minded. So la i problem ukuthi lo oyindoda akekho business minded, besifazane business minded. Lo wesilisa ubona ukuthi uma kuphuma u-50 randi la ekhaya akaboni ukuthi lo-50 randi ungase ubuye sewuno-25 randi. Ubone ukuthi la ekhaya for-50 randi shuthi la ekhaya esishona phansi la ekhaya, kanti lo ubone i-profit lwa yila ishaya khona lapho ukuthi lo munye ubona le mali izobuya nenye imali, lo munye ubona imali iphuma la ekhaya engayiwoni imali ezobuya nayo. Yabo. So ukuthi nje angahlala phansi naye angibona ukuthi nomona ngoba cishe imashere yokuba nesitimela. Kashilo ukuthi angekho nesifayinde eka uthe ngosi akamlungu uyasebenza uzobe seyahola ukuthi abesiba nemali. Akacabangi lokho ukuthi ahlale phansi naye nje ubaba amchazele ukuthi baba masenza kanje nakanje nakanje kuzoba kanje nakanje, angasheshi ukuthi ekhuluma amjaje ukuthi ngathi nomona ngoba uzomenza dube bese imali umenza.
0: Uthini ngale comment kabalance lapha ku TikTok othi ikhona phela into ethi indoda afanele ibe phezulu umfazi abe ngaphansi, mhlambe awubonzi mhlambe ikhona inhliziyo yalokho ukuthi uzizwe ephelelwa amandla naye ukuthi hey ngoba phela mina ngibheke le yakamlungu uzoze ugcine usenza imali eningi phela wena la ekhaya ube unkosikazi.
5: Lapho makathandi nga kuyukuthi avuma wethu singaphika ngoba kunamadoda asebenza isebenzi ephansi kodwa efundi afundisa emayunivesithi abantu bawo besifazane. Lo muntu usethi umuntu phela fakhe imali yini kunaye. Yabo la ke angisebenzi ngifunde anthori ukuthi ngeke ngisebenzi. Mafanga ngizofundisa umuntu emthethi azaqede. Lo muntu ngifola usokhola imali ngifola.
0: Oh,
5: Yabo.
0: hey.
5: So angithi uyabona ukuthi asifani, omunye angacabanga ngalo ndlela, kodwa kukhona engekho ngempela emqondweni wakhe lokhu owesifazane. Imali mekuyala ekhaya, imali yala ekhaya. Le nto iqala yonakale laphaya. Kwasizokushada umshado ohlukanisile. Yilapho-ke nombani eziphakelela kwipleti nombani eziphakelela kwipleti. Asisaphaki ipleti yala ekhaya. Nombani usebheka ukuthi masihlukana, ngifuna ukuthi kube yimina engi-rich, masihlukana naye ngoba vele into yezivela ayithande.
0: Yeah, no.
5: Kanti nje kanye masihlanganisile sonke sisebenzela into yala ekhaya. Noma ngabe ubani o o o noma ngabe khona u-5 yazi yala ekhaya akekho.

0: Sikhathi ke njengamanje umzuzu ishumi ke nesishagalolunye sele ngaphambi kokubumbana ke ihora lesibili khona la emsazweni nakukhozi FM. Sahamba kanjalo nje sahamba ngaleso sigqi leso, sahamba ngalowo mgqigqo lowo sithi ke isiqalo ke esihle nosimthande wakamyeza. Kuyoze kubumbane ihora lesithathu eyintatha. Ekuseni, ngovivi, yabona makhuya ngovivi ke, sekhuya into nje, kade sithola lapha ke untando ethi ke manikiniki, ubuild the coolest bethi ke my love. Asambe ke mlaleli ngiyafuna kuzwa ke ngiqhubeke ngizwe lapho kwena ukuthi ke uthini okwakho ukuphawula kulolu daba ke siliphethe kuleli viki masithi ke upho njengami, siphethe ke udaba lapha lo mlaleli. Umuntu esifazane lo uthi impela usemshadweni lapho, usenabantwana abathathu, umyeni wakhe uyasebenza. Kusho ukuthi ke kukhona la eqashwe khona noma unomlungu yena lo wesifazane uyazisebenza unamabhizinisi kodwa ke inkinga yakhe uthi ubona sengazuthi ke umyeni wakhe lo unomona ngempumelelo yakhe la emabhizinisini unokuthi mebeki ephakamisa uthi hey we baba ngifisa ukuthi kube nje ukuze phela ibhizinisi yami izothuthuka ubaba ayithalalise nje indaba ayishaye phansi akungabi nakho ukumkhuthaza nokuvumelana naye okumenza ke lo sifazana azizwe sangazuthi ke umyeni wakhe unomona ngempumelelo yakhe ngifuna ukuzwa ke emlalela ukuthi ke enze njani lo sifazane amtshele yena umyeni wakhe ukuthi myeni wami angithandi lento ukuthi njalo mina mangibeka umbono noma ngiqhamuka neziphakamisa wena bese uzothi uzothalalisa nje ungangivumelani nami ungangikhuthazi kumanje ubethi ufuna ukuvula igatsha lesitolo sakhe noma le business lakhe lelanalo kodwa umyeni wathi cha ngeke kulunge ngifuna ukuzwa kwena ke mlaleli uthi ngabe mhlambe sekuyihaba siyaphaphalaza la uanonymous mithi ke umyeni wakho unomona noma cha vele ziyenzeke izinto kanjalo enze njani ke mase kunje angiqhubeke ke ngizwe kwena lapho ngasekhaya ngithumelele voice note 0791639874 inombo locingo ithi 0117140175 ake asizwe kwe okhona ngala ukuthi ke uPaul uthini ke kulolu daba silibekile kuleli viki eyithebeni
1: emsakazi wami uvele ingozo lapha etsakana phabhala amaswazini ya amanye amadoda anako loko abona ngathi sewaphansi and awam-backup kube kuthi endela le kuyam-backup kube yinto yabo beyithu so abanye hey ngizwile nale nto eyishiyo nami ngomswati abanye bayibona njengalabo abangale abafana nabo Samta Nyadlala bese babona ukuthi endela le ngathi ngiphansi kanti le nto siyenza sisonke ayibonga umsakazi ngiyaxolisa ukuba umuntu uvele ingozo lapha etsakana phabhala amaswazini
2: Angibingelele simthande engabona nje udabeni lalesisi lona ake ngithi mina hayi cha mhlambe naye ingobe secabanga kakhulu ngoba nakho umfowethu naye engavumelani naye kodwa kangisho ukuthi ingobe nomona mhlambe ingobe ecabangela ubudlelwane babo ukuthi mhlambe mangabe sevula amaganja kwezinye izindawo bazoqhelelana kakhulu noma aqhele inganeni angicabangi ukuthi ingobe nomona umfowethu nokusaba ukuthi mangabe umama eqhela eduze kwakhe sengingase kube nokuphazamiseka kubudlelwane babo kanye nabantwana injalo nje umbonelo wakanqele ngiyabonga
0: Siyabonga kakhulu umbonini Inxela sithola umnye khona ngala ukhozi sawona
3: Oh njani yazi
0: Siyaphila singezwa kuwena
3: Eh ukhuluma noThando Mlungu kuNkulunkulu ngilapha kwaMandlakazi
0: Mhm
3: Cha Angamqali ngengqondo njengamanzi ophuthu uma esethi akamgqugqimezeli
0: Mhm
3: Ngoba phela uma ungabuza ukuthi iyona ke le mali lena yena enza ngayi business wayethathi ithi wayafike naye ekhaya Okay uma ngabe afika naye ekhaya afika nayo ke ebuye ekhaya ikuphi lapha asebone khona yena ukuthi hayi lona unomona Ngoba phela ukuba indoda inomona ngabe ifinitsheni ukuthi akahlale phansi Mangabe esebhizinisini ehlola indoda ukuthi ingabe iyalithanda le business enayo akabuye nomkhiqizo lowa awuthola kulo ndoda ngaba imali ngabe yini amnikeze athi baba nakho ekade engisebenzayo abone ukuthi yakudila ina kakufuni usengasho ke ezositshena ke lapha singabalele ukuthi unomona ngoba uma ngabe emphakela into abuya nayo ebhizinisini lakhe akayihli lona uyayidikile sesingabona ke nathi sesingamlandela ukuthi hayi cha unomona umkhwenyana wakhe akangamkali ngengqondo njengamanzi ophuthu
0: hayi ngiyakuzwa siyabonga kakhulu
3: Thando Mlungu
0: Sabonga kulu ke uthanda umlungu usho kanjalo solo omnye khona la ukhozi sabona.
4: Yebo mfowami yeza.
0: Yebo ke.
4: Ngiyakuzwa uyaphila mfowethu.
0: Hayi ngiyaphila ngiyaphila ngithemba ukuthi nawe uyaphila.
4: Hawu kamnandi ukhuluma nomjudge la eNorthwest.
0: Yeah mjudge.
4: Ah mfowami yeza. Sekucacile nje ukuthi le nto yabo ngeke izilunge mase kuvela igama lomona. Ngoba phela okokuqala nje umani babini kufanele izenze nenze into eyi-one. Kwayiloko ukuthi nje indoda iyasebenza yena wenza i-business kuyikhona vele lokho ukuthi yaqalwa ngomona vele. Njengoba seyiwumona namanje. Okokuqala nje uma uthi ufuna ukuphuma igatsha elinye utshela mina ngumyeni wakho akukuthi lokho ngizofela ngithi he ha ha sino okwethu ukuthi sakhe kule ndawo soyi 2 uma siphuma igatsha soyi 2 so manje ngibona mina ngathi into yakhe lo mama hayi inokhemanyana ngeke ize ilunge ukuze yena alungise into yakhe makayekise le ndoda asebenze nayo ngoba uma esebenze eyi-one ngale ndlela asebenza ngayo unale nto yokuthi a-e ngisebenza ngiyi-one mina babhayi myeza ngiyeke kanjalo.
0: Alright, siyabonga kakhulu hiwe kodwa kaneli bhizinisi likabani waphela angithi umama usebhizinisini manje ubaba phela ukhona ukuthi sishadile. Ngizomlaleli lophumayo manje ngathi kodwa usefaka kakhulu ubaba la ibhizinisi. Ngoba phela umuntu onebhizinisi nanga wena baba unomsebenzi wakho lapha kwaMlungu uyabona. La sihlangana khona ukuthi siganene phela ngalokho ukuthi siganene. Kodwa manje le ibhizinisi ilami ibhizinisi lapha. Likankosikazi ibhizinisi. Uyayizwa lo nto leyo umlaleli. Ngoba futhi uyabona ke leyo ke angazi kodwa sekusihloko sangelinye ilanga ke. Le esho umlaleli ukuthi uthi abasebenze ndawonye ke manje angazi ke abantu abafani abanye uyabona nje baseqala ukukhona into ozomona ungathola ukuthi nalapho futhi kusangaphinde kube khona ezinye inkinga masekuthiwa sebebambiseneke uyayibona lo nto le nje uyabona angazi ke kodwa ke ake sizomnyo khona ngalo
2: angibingelela wenqothufi siyamthanda mfowethu yawo innocent la ekhenji sihlenge efourways hayi mina ngokubona kwami hayi angathi le ntsheve lethehla abhekene nalo linomona yize sebe nomndeni benabantwana angathi unomona impela and angathi akusuke umuntu amfisela impumelelo noma embona impumelelo kanti funa ngawuyela umuntu omseka kakhulu kunakuqala kunalaba abanye abe siyezwa lo mona kuba uqhamuka esayidini manje uma uqhamuka kumuntu ongana naye enibatha naye ngube yodwa ikusho ukuthi hayi ingozi leyo nothando nje angiliboni lapho ne-support nje into engingayiboni ngapho ngibonge siyamthanda Nqothofu like nje Slender
0: siyabonga kakhulu ke sithole umunye okhona ngala ukhozi sawona
5: imthande siyamthanda
0: yeah buddy Josh
5: hayi ngi-right mina ngathi kahle ngibona ngazuthi naye umnini wesikosilo akakhulume iqiniso ngoba wayengeke athi umyeni wakhe hhayi angifuni uvula i-brand akuphelele lapho kukhona isizathu asibeke yena ngabe kwambuza leso sikhathi ukuthi kungani mhlawumbe angafuni ukuthi hhayi avule enye i-brand ngoba kokuqala labantu banabantwana bashadile kumbe nale ngane eseyincane yebo abantwana sabagadele oneni nokuthi kube khona abantu abasize ekhaya kodwa nangabe lo baba esikhathi esinenzele usekhaya ingane eyincane uyabona nje ukuthi ubuka mhlawumbe i-distance yokuthi kumbe lo mama mayesehamba aya kulamanye ama-brand uzoba mningi ngala ngekhaya asazi-ke ukuthi mhlawumbe uzovula i-branch kumbe kube nabantu abamsebenzelayo yiko ngisho ngithi kwakufanele indaba yabo bayiqedele eso sikhathi akayihlongoza ngendaba ye-brand azoyivula uyabona eyomona-ke kumbe seyingavela uma engathi angeke ngingasichitha isikhathi sami ngingekho ngilayikhaya kodwa nangale kube kukhona abangibhekele ibhizinisi lami sesingasho kokuthi umona loyo uyayibona
0: mina ngithatha ukuhluka kancane kule yokuthi ngoba le yokuthi uthe akangayivuli branch ngobani mhlambe yena unkosikazi uyabona ukuthi ibusiness lakhe ngaphela uyena owenzi osebusiness nangithi uyal understand uyabona ubaba mhlambe yena ayikho into ukuthi mhlambe yena akamsupport phela ngoba na umama nginesiqiniseko sokuthi uneyizathu naye zokuthi hey ngiyabona ukuthi imkhichizo yami ihamba kahle ngiyabona ukuthi ngenza kahle la ngikhona kunganjani mangiyozama kwenye indawo yini ngabuye yena ubaba esithi akeze umama njengomuntu okhona phela ebusinessini
5: yiko ngisho ngithi ekumsupporteni kwakhe mhlambe yiko ngithi mina okuqala ngithe akusho ukuthi lo mama angathi lo baba unomona kukhona into ayisho angithi like sometimes akathanga nje baba ngicela ukuvula ibranch ngibona ngathi ngavula ibranch kwenda athi nje cha ngengikwenze lokho angengivuki phelele lapho sikhona isizathu akathathe kuleso sizathu amtshela sona by discuss nangabe ke kungukuthi uyabona ukuthi akavumi kodwa yena angeke isikhathe ngachithe ngathi singasho ukuthi unomona ubona ukuthi kumbuzo umdlula ngokwemali ngoba isikhathi esiningi abantu besibisa sizwa bethi asikaze saba yibo asikwazi ukuthi baphile phephi sabafuna umuntu ongumama ozokwenza imali edlule yakhe kumbe nalokhu baba ngakubuka ukuthi sozoba nempiko lo mama angaba nemali edlule yakhe yizeke vele abanye bese baba nabo impilo
0: no ngiyabonga kakhulu ngikhuluma nobani
5: yilo wathi akasumzi
0: ehe ubani lo ngathi akasiyumzi uThembi
5: uThemba kaPhelezi kodwa akangekho eMpumalanga elo waseMpumalanga uThembi Phelezi Hilbo yeah
0: oh awu ngiyabonga oh manje njengoba ungena umZulu uyini ke
5: nasina buyele emuva
0: cha phela ngifuna ukuzwa ukuthi ke kahle kahle ulimi lasekhaya yini
5: wathi umZulu eMpumalanga ngathi ngingumZulu ngo wathi angithi
0: oh ngiyakhumbula oh ngiyakhumbula phela usangikhumbuzi haw ngiyabonga
5: ngoba sokwatile ngifuna ukwengena ngoba yazini umuntu bayasikindwa iphone
0: ringa kyakhi siyabonga kakhulu yabona ke ngibuka Nunu DMKD lapha ke kuTikTok uthe na wayengayitshela ubaba ukuthi umama kungenzeka impilo yakhe ibe yinhle ingakho sekusuka umona kubaba ey iyenzeka into kanjalo ukuthi engathi upartner wakho eqala ibhizinisi ebese uthi wena aya akaqale mase usubona sekungcono kakhulu bese kuvuka umona khona lapho sujika phakathi nendawo kade engathi uyamsupporta ngasekuqaleni mase usubona sephumelela usuthi useyaqala manje akusabi nandi hawo kanti unjani umuntu asizomunye khona ngala kwi voice notes
6: cha mina ngithi ena umlaleli akamfake obaba wasendlini kuwo lamabhizinisi ngoba mhlambe uzizwa evaleleke ngaphandle eqinisweni umona ke kodwa angeke azawushintshe kodwa mayemenza ukuthi naye abe ingxenye yawo amabhizinisi ngicabanga ukuthi uzowuyeka lo mona lowo ke se-Oliver North Bosch uMantuli Mthethwa
0: Hey, bathi akafakwe naye ubaba. Kaze uzolunga noma phela leta business inabantu bayo phela. Yabona lonto le. Khona umuntu obona uthi hey, lona ulunge esebenza kwamlungu enomlungu wakhe nje abuye abamlungu aphinda abuye lapha ebusinessini nakhona kuneyinselelo zakhona phela.
7: Sawubona makatha nokuzola zuma. Kwazi ngoma kaNtofo. Kashali esigodini sahloma endlini. Hayi mina ngibona sengathi nje umyeni wakho uyamdiscourage nje kuzo zonke izinto. Uyamdiscourage mhlambe unena uyibona ukuthi mhlambe angasamshiye mase engcono kakhulu kunaye. Eh hayi shame umona, hayi. Uvela ukhathala ke mingabe umuntu mele umuntu obambisene naye kuyena nje ubona ukuthi akanazwelo. Yo, hayi akwazi kwanzini.
0: Ya, ake sithole umnye khona ngala.
8: Asonbona siyamthemba uphi onjengami ayi lento mangibheka mina ubhuti ulahlekelwe ukuzithemba ukuzithemba yena kungathi mangabe kuqhubeka okamama hleza sale into le abantu besise kufanele beyixwaye kufuna uzethembe ngoba ukwazi ukuthanda zethembe nje akhululeka umntana womuntu Ngiyabonga.
9: Unjani Martha? Hayi simthande ngeke. Banayo vele leyo nkinga leyo isifanyana nje simbi. Somona, kuyafana noma engahlala naye phansi. Eh, umuntu Asinisa kumazi mina ukuthi kanjani. Ngisho engahlala naye phansi emtsheni ukuthi yazi angizizwa kahle indlela ongenzela ongiactela ngayo. Kodwa kuzobe ngathi uyezwa ngaleso sikhathi. Futhi ngokuhamba kwesikhathi futhi aphinde futhi act exactly njengoba ehlezi enza. Hayi abanalo iqiniso labo. Yazi nami ngeke ngifile kanjalo ukuthi ngathi unomona nje akakwazi ukuncoma. Yazi thina sakuthanda ukuncona bafethu. Inkinga ethi leyo sakuthanda ukuncona uma senze kahle sitshelwe. Mtasho ukuthi wasebenza mama wenza kahle la. Hayi ukuthi umuntu nje emanage yazi mina ngibele ngingazi. Hayi ngiyabonga
0: sakuthi
9: Mandeni tango.
0: Siyabonga emandeni uthi abanconywe phela kuthiwe well done baby. Hawu. Mana ke khona okade ebonga la. Hey khona ke imizilo uthe uyabonga lapha kule voice ukuthi wanqamuke ngasayisho ngawuzisho.
8: Oh, I know.
0: Hey, okay, kulungile. Asithole obunye khona ke. Okay, siye ngcingweni. All right, asithole obunye khona la ukhozi sawona. Usemoyeni sawona.
10: Yebo mthatha njani?
0: Siyaphila singeza kuwena.
10: Siyaphila.
0: Yeah.
10: Mina ngubona umona la.
0: Ehhe.
10: Engakubona nje yikho ukungazethembi kubaba. Mhlawumbe nalokuthi uma usuke usebenza ngabantu umuntu wesifazane, baningi amakholi angenayo.
0: Mhm. Amakholi incingo.
10: Amakholi mhlawumbe ukufonela abantu afuna ama-products, lawo mafoni lawo nje lokho engena.
0: Ehhe.
10: Mhlawumbe ubaba umphathi yakhe.
0: Ewu, kodwa phela umsebenzi nje.
10: Ya khona umsebenzi kodwa abanye abantu banesikole kakhulu.
0: Mangabe bekubaba bengenelwa amakholi nakhona bekuzoba right noma nomama nabe kuzofanele abe nomona.
10: Abengamele benomona bengamele benesikole hayi umona ngibonthi wakhona emshadweni.
0: Hayi
10: baba ngibona ngathi isikole kakhulu akanazo.
0: Hayi ngiyakuzwa.
10: Yebo kuba nomkhaso kamtshali kwahlabisa empanzakazi.
0: Siyabonga kakhulu. Sithola umnye ukhozi sawona?
11: Yebo, yebo, sawona.
0: Yebo ke.
11: Njengoba
0: siyaphila singeza kuwena.
11: Siyaphila.
0: Mhm.
11: Lezi zibe kunye ngayo izinto zemdili.
0: Angizonga baba?
11: Baba. Uyayibona le mikhulu ngayo. Uyamona.
0: Mhm. Inzima indaba yomona.
11: Yebo.
0: Mhm.
11: Zimbi. Ngathi ikhona into ethi masha. Anta. Okwakho.
0: Mhm.
11: Okwakho. Okwakho.
0: Mhm.
11: Khona khona khona. Uma ke umuntu wakho wakho. Ngizola khona khona.
0: Yeah.
11: Emhlabi. Mhm. Mbeke umbono isona wabhethi ziye laba. Kana ngoba nawe kufanele kwakhe. Nabe ngibhule wakhe.
0: Mm.
11: Ba ake kumuntu abahlanganisiwe.
0: Eish, ya.
11: Maya ayishona lapho. Uma ngabe uzosikile, abanisile. Kumele ukuthi omunye bayenze into sile. Ela bini lichase elomunye osazi. Ukuze ngiqishwa.
0: Yeah.
11: Ubona bayifuna nje asazi ukuthi basha nomshado ukwakhe okwakhe nokomunye nokomunye. Bahlukana lapho.
0: Ngizwile mina.
11: Thank you.
0: Siyabonga kakhulu. Hey, uyakhuluma uyibuka ngelinye ke uhlangothi ludaba. Sithola umunye khona la ku voice note.
12: Oh majangtin hayi namba engibingelele mfowethu esihlokweni sakho ngothoba ke ngithi nje ngiyayizwa ngiyasizwa hayi kodwa bafuna ukusekwa bona ubanikeze futhi namathiphu into enafuna kabezenze mbono ube naye kodwa hey obani bona beke baphakama ba right ay ay vola mase ay mathi angibuya khona ngiyangibonga
13: unyoni makathangizina nofundo okhulumayo le embumbulo phansi kiyenzeka nje umona uyavuka noma ngabe ngisho kumuntu wakini kangakanani ke ngayeni wakini
0: Eh, yabona ke le sikanga kanani ngini wakini. Hawu yabona ke lapho ke ushayile, ushayile mntanami.
14: Angibingelele ukhosini. Hale story lesisinzima, inzima le ndaba kodwa. Ngiyakubona kwami ngendlela engibona ngayo kuwukuthi kusho ukuthi kumele bahlale phansi bowuthuba babambisane babonisane. Hayi ukuthi indoda ingazithembi, khona nokungazithembi vele kuyo. Manje mabe ngahlala phansi babonisane, umama khombise uthando nobaba khombise uthando, impilo iyoqhubekela phambili. Siyabonga.
0: No, siyabonga kakhulu balaleli. Uyazini, sesishawa isikhathi njengamanje, kodwa ngiyabonga kakhulu nje kunina nonke enibeke imibono yenu. Nangena, nakhuluma ku WhatsApp, nakhuluma encingweni, naku TikTok ngiyanibona bangani bami, kodwa sishawa isikhathi sokuthi ke ayi sekufanele ke siyibambe manje. Hey, ngiyabonga kakhulu, ngiyabona kodwa ukuthi into ebalekile kakhulu ukuthi kuxoxwe. Uyazi ukuthi kwesisikhathi ezinye izinto mayingaxoxwa, azilungiseki. Ekusini isikhathi ziyonakala ezinye izinto kodwa ubona ukuthi yabona kube kuthiwa bekukhulunyiwe la uyabona kodwa futhi ke ngiyafisa ukugcizelela mina ukuthi kuleyo kubonisana engathi ngaba khona indlela futhi ngathi singaba khona nesikhathi khona lento ekuthiwa i-timing uyabona khona into okuyikhuluma ubona ukuthi kodwa ngiyikhulume ngesikhathi ebesingekho sihle kahle noma nami ngithe mase ngiyibeka ngangayibeka ngesisoka uyabona yilokho nje singaqhuqhuzela umlaleli ukuthi hey noma kukhulunywa ake kutholakala isikhathi la ubona khona uyamazi phela umuntu wakho uyamazi futhi angiphathi-ke njengoba kuthiwe baganeni laba basemshadweni uyamazi ubaba wekhaya ukuthi hey uyabona uma ngifuna ukumngena kahle ngendaba noma ngifuna sponsane ngo-double thile ngiyazi ngizomthola nini uyabona futhi nakhona ngingene ngenhlonipho ngiyambona ubusisiwe kubheka uthi inhlonipho into ebalekile uyabona umngene nangenhlonipho uyabona nje uyamazi umuntu akuthi uthintwapi ebese uyifaka le ndaba.